0: Loob ng isang bangko sa Angeles City, Pampanga nitong nakaraang Sabado ng madaling araw. Agad na rumisponde ang mga otoridad matapos tumunog ang alarm system ng bangko. Dahilan upang mahuli ang suspect sa loob ng establishmento. Ayon sa Angeles City Police Office o ACPO, direktang nakakonek sa Police Station 4 ang alarm system ng bangko. Nang tumunog ito, agad na nagtungo sa lugar ang mga pulis upang alamin ang sitwasyon. Sa isinagawang investigasyon, napag-alamang dumaan ang suspect sa bubong at pinwersa ang yero ng gusali upang makapasok sa loob ng bangko. Ngunit bago pa man makapagnakaw, agad siyang inaresto ng mga responding pulis. Dinala na ang suspect sa impilan ng kapulisan matapos basahan ang kanyang mga karapatan at naharap ngayon sa kasong attempted robbery with force upon things. Tiniyak naman ni Angeles City Police Office City Director of Police Colonel Joselito Villarosa Jr. ang mabilis sa pagtugon ng kanyang mga tauhan na anya patuloy nilang paigtingin ang pagbabantay upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko at seguridad ng mga establishmento sa lungsod. Sinalakay naman ng mga otoridad ang isang umano'y iligal na planta ng abono sa barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija kung saan nakuha ang daan-daang sako ng hinihinalang peking pataba at iba pang kagamitan na ginagamit sa paggawa nito. Isinagawa ang operasyon noong July 15 ng mga tauhan ng kapulisan at Department of Agriculture, Fertilizer and Pesticide Authority o FPA matapos matukoy ang lokasyon ng hindi rehistradong pasilidad. Ayon sa FPA, natunton ang planta matapos maaresto ang isang ahente na umano'y konektado sa naturang operasyon at nagturo sa kinaroroonan ng bodega. Sa isinagawang inspeksyon, nakumpiska ang tinatayang 500 sako na umano'y iligal na ginagawang abono. Nasamsam din ang 21 granulator machine at mga delivery truck na nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 900,000 piso. Ayon sa FPA, walang na ipakitang kinakailangan permit at lisensya ang nagpapatakbo ng naturang pasilidad. Kasunod dito, kinondena ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang paggawa at pagbibenta ng iligal na pataba dahil maaari umano itong makaapekto sa ani at kabuhayan ng mga magsasaka, gayon din sa kalusugan at kalikasan. Samantala, nasa pangangalaga na ng FPA ang mga kumpiskang kagamitan habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa may-ari ng planta dahil sa umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 1144 na nagtatakda ng regulasyon sa mga pataba at ibang produkto pag-agrikultura. Oras sa buong Pilipinas, 8:02 na umaga! Yan ang ahong ating top 3 headlines ngayong araw ho ng Monday, July 20, 2026. Mga kabibes, napahabol ba ng pabate? Hello to Tita Emmy Faulkner, good morning. At sa kanyang loving husband, love you always, God is great, get well soon. Also, pa-request ko ng song na Risk It All. Alright, I will play that song after our commercial break later, ha? Hello to Daddy Angel Rosal, paring Chef Carl David, watching latest news. Live with the honey. Good morning sa inyo. Ano ng oras dyan, paring Chef Carl David? Alam po na sa ibang bansa ito eh. Oh, good morning po, ha? 8:03 ang oras sa buong mga Pilipinas. Buong Pilipinas, mga kabibes, ha? Magbabalik po on the morning roundup dito lang sa GB99.1 at GBM792. Naglilingkod sa Bayan 803. Time check brought to you by Somix Advance.
1: Hey kabibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, Team Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my Discarte. Para kin binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kin binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat!

That was Yuri Dope sa kanyang awiting Rosas playing here at GV 99.1. It's 9:49 in the morning. Kavibes, thank you very much for sending in your message. And yeah, it's the first hour of our program. If you have anything that you want to send over to me, text lang kayo Kavibes o kaya message kayo sa ating Facebook page. Nakatambay naman si DJ Benjamin dyan, ha? Well, that though. With that being said, let's read the first batch of the message. Thank you very much for sending some of your greetings. Shoutouts to 7969. Good morning, DJ Benjamin. Good morning, Gretchen. All the way from Porac, Pampanga, requesting siya ng payphone ni Maroon 5. Ano ba kasi ang isang request? Ako, si paring niya ni yung gold ni Kiara. Yung same song na vina-vibe namin ni paring Nyanyi yan. Galing ko kay DJ Ness. Because the song is very familiar but it's been a while since I heard it. Then napatugtog ng isang beses sa radyo. Parang nagkaroon na ako ng LSS eh. No? Na can't seem to shake off. And kung hindi pa napatugtog yung gold ni Kara. Abangan mo lang yung paring Nyanyi. No? Naka-OPM playlist kasi tayo ngayon eh. Shoutouts to DJ Innovator. Alisa Sunyega, good morning. Maganda umaga sa inyo. Grabe na miss ko boses mo DJ. Di ko nabilang ilang magandang sinabi mo o bilangin mo ulit ha. Bukod sa magandang lagay ng panahon. Eh talaga namang magandang rin ang ngiti ni Alisa. Good morning. Ganun kasi kami gusingin ni mama ko noong LM kami kahapo, noong elementary kami. Pa-request naman po ng usad ni Pablo at ng SB19. Alam mo, alam ko yan, Alisa. Kasi, ang tawag dito, sa radio station noon sa GMA7, that this is way back early 2000, ano, ang start ng radio program nila is yung anchor, I forgot his name. Meron siyang timer, tapos sasabihin niya yung word na bangon na. Alam mo ba yun? Natatandaan nyo ba yun? Sa mga kamillennials ko dyan, ang umpisa ng unang hirit. Oh. Bago buksan yung radio, ang unang sasabihin nung anchor is bangon na. Tapos meron siyang timer sa gilid. Oh. Uulit-ulitin niya yung salita na yun. Parang bangon na. Something like that. Oh. Requesting siya ng usad ni SB19 Paolo, Pablo. Shoutouts to Bian Carlos. Wow, I miss you. It's been a while, no? Sabi ni Bian, welcome back DJ Benjamin. Nang topic, ala pa tong. Pero ito, simulan ko na kayo ha. Tumataas ang krimen na kadalasan ang nabibiktima yung ating mga motorcycle taxi driver at yung mga TNVS driver. Tumataas ang kaso ha. I don't have the exact statistics right now but just the past few days. I don't know about you guys if you've been living under the rock for the past few days. Baka hindi mo nabalitaan itong mga viral na balita na to na about violence against TNVS drivers and motor taxi drivers, no? That these companies built a application, a software which protects the interests of the customers, no? Iniingatan yung kaligtasan ng mga customer na gagamit itong app. Pero pakiramdam ko lang, kulang ang binibigay na protekta ng mga app na to para protektahan naman ng mga driver natin. Parang mas madalas nang mag-cancel tuloy yung mga taxi ngayon paggabi tapos malayo yung pupuntahan dahil sa takot. Tatatama ba sa mga nakikinig na TNVS drivers natin dyan at saka motorcycle truck taxi drivers? Na siguro na nababahala. Katang isip ko lang.
Nabalitaan ko yan, DJ. May nakasulat pa nga dun sa helmet niya na huwag siyang patayin kasi may anak pa siyang maliit. Di ba? Baka iniisip ko, ano bakat hang isip ko lang doon? Pero sinubukan namin mag-book kahapon ng medyo late na nagkukwento sa akin. Talagang puro cancel daw talaga, lalo na pag malayo. Ayaw nilang tanggapin for safety reason. Well, you cannot blame them, di ba?

0: Teen Time all over the Philippines. Oh, by the way, the last song was Sandali by Bigos. Singing Gusto Kita na Mapasaging Kahit na Mani. Ang magandang umaga mga ka-vibes. Habang wala ta... Habang wala tayo nitong nakaraang linggo, isang malungkot na balita na gumulat sa marami, no? Trending viral. Well, kung hindi ka active sa panunod ng balita, o kung nasang lupalop kang liblib na lugar at hindi mo nabalitaan itong mga nakakalungkot na balita nito, let me refresh you. No? Isang motorcycle taxi rider ang naging biktima ng pagnanakaw at unfortunately, binawian ang buhay itong taxi rider, no? Dahil sa saksak ng ice pick. Nakakalungkot isipin na may mga taong lumalabas lang para kumita ng pera, para maghanap buhay, para merong maibigay sa pamilya, merong silang uulamin at pang-araw-araw. Pero ganito pa yung nangyayari, no? Yung mga ka-vibes natin na lumalaban ng marangal, pero nauwi pa sa ganitong trahedya. Kaya maganda sana makuha natin yung mga opinion ng mga ride-hailing apps dito, TNVS drivers at saka yung mga motorcycle taxi drivers, no? Ito ang tanong natin ngayong umaga, ligtas pa ba ang mga motorcycle taxi drivers natin sa kalsada? O ano ba ang dapat gawin ng gobyerno at saka ng mga ride-hailing apps para maprotektahan naman itong kaligtasan ng mga riders natin, no? Nakaka-antig kasi sa puso yung nakita kong viral post kung saan mayroong isang vlogger na nakita niya sa likod ng helmet ng isang taxi rider o motorcycle taxi rider na sabi niya, please wag niyo po ako patayin, gusto lang ko kayong mahihatid ng ligtas at may uuwian din ako batang maliit pa. Hindi yan verbatim, no, pero around those lines. Kasi may mga ride hailing apps dito, lalo dito sa Pampanga, no, na kahit hindi ka verified, no, kahit hindi ka nagsubmit ng ID, eh nakakapag-book ka pa rin, eh. So, parang bilang tugon naman, para maramdaman naman ng mga pasahero na safe sila, yung complete information ng rider, andun na sa ride-hailing apps, eh. Pag nag-confirm yung booking mo, lalabas dun yung litrato, yung pangalan ng rider, yung plate number, itsura ng sasakyan. Pero on the other side of the coin naman, minsan nakakapag-book ka kahit anonymous, eh, no? Kahit bagong download mo lang, lalo na itong isang motorcycle taxi riding app na mainit din ang diskusyon dito sa Pampanga, no? Makakapag-book ka kahit ano, may anonymous, eh, no? Kaya nakakaawa. Ano kaya pwedeng gawin ng ride-hailing app ng gobyerno para mapababa ito, no? Masigurong hindi na mauulit. Kasi nakakaawa yung tao. Isipin mo, ang iniwanan niya isang anak na merong special needs. Ang hirap ipaliwanag sa pamilya na hindi na uuwi yung tatay mo kasi naghanap buhay siya at sa hindi inaasahang pagkakataon, mali ang taong nasakay niya. Shoutouts to MC Kale sending us a message via Facebook. Sabi ng Maku Alina, Safe Pilipinas, kahit kapatid ko dapat muli ya cancel. Nanoka rin ka man, mapawal, mapabali. Delikado, nakakalungkot. Sa kasi nasabi, safe ang Pinas, tumaas ang ekonomiya. Naniniwala ka, DJ Benjamin? Si Ate Claire lang naniniwala, hindi siya na nakakaranas ng hirap ng Pilipinas size. Well, alam mo naman, in comparison, no, umaasenso naman talaga ang Pilipinas, ka-vibes. Ang tanong, kung ginagawa ng mga opisyal ang trabaho nila, baka mas mabilis pang umasenso ang Pilipinas. There was a quote given by a mayor. Sabi niya, sige nga kung maiimbento ang time machine. At papapiliin ka kung anong taon mo gusto mabuhay. Gusto mong bang mabuhay nung 1850s? 1950s o ngayong 2026. Siyempre, if you are in the right sane of mind, siguro pipiliin mo 2026, and that's just an evidence na umaasenso ang Pilipinas, di ba? Pero sana mas mabilis ang pag-asenso niyan kung napupunta sa tama yung mga dapat gawin, ano? Crime rate, if they're going to talk about crime rate, kasi ginagawang comparison yung crime rate, merong usap-usapan niya, merong balitaktakan yung mga supporters ng administrasyon at saka ng previous administration online about crime rate. Nabasa ko nga galit na galit silang lahat na nagmumurahan sila dun sa comment section. Kasi nga naman, sinasabi ng previous administration, mababa yung mga ganong klaseng crime, yung pananaksak, pananakit. Pero in general, mataas ang crime kasi merong war on drugs nun . So, active ang police. Ano. Ngayon, according to the PNP, sa naging report nila in the first quarter of 2026, bumababa daw ng 12%, I think. I don't have the numbers right now . Pero what is clear is, sinasabi nila bumaba daw ang crime rate, no? Maaari, no? Pero mataas ang crime rate sa panahon ni President Duterte kasi nga active ang mga police sa war on drugs. Oh, yun yung analyzation ni DJ Benjamin, ha? Nakulong, mag-post na tayo sa oras. Maraming salamat ka, Vibes, ha? Itong pinag-uusapan natin ngayon, dapat protektahan natin ang mga kapakanan ng mga drivers ng ride-hailing apps, no? Dahil sa kaliwat ka ng balita ng karahasan na kinaka-involvean naman ng mga taxi nagiging biktima itong mga riders at drivers natin. So, paano natin may iwasan yan? Kabayos, text mo ako, ha? 09-08-516-4466 at sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. I think that's the fastest way, the easiest way to get to us. Send us a message over Facebook. Shoutouts to Gail Santos. Speaking of Facebook, yan, nagpadala siya ng mensahe. Tanong ko dyan, DJ Benjamin, kung pera lang gusto, ba't kailangan niya papatayin? Ang nasa isip ko dyan, baka lulun sa droga. Oo nga, naisip ko rin yan. Dapat nakamonitor din kumpanya ng app para safe ang mga riders. No, kung pera lang. Pero alam mo kasi, Gail, pag ang pera kahit gano'ng kaliit, sabihin natin na 3,000 o, 'di ba? 3,000. Napakaliit 'yan kung ikukumpara mo sa buhay ng tao, 'di ba? Pero para sa taong maghapon na bumiyahe para tamaan yung gano'ng klaseng kita, malaking-malaki 'yun, ang hirap ibigay kasi sa magnanakaw 'yun . Pero nakikita ko yung analyzation mo, Gail, no? Kung pera lang yung habol, ba't kailangan pa kasi saksakin? Eh, dapat lahat ng gagamit ng ride-hailing app, confirmed identity, di ba? Ang problema sa Pilipinas, ang hirap-hirap kumuha ng valid ID. Para kumuha ng valid ID, ang requirement, valid ID din. Aray mo! Sa inyong palagay ka, Vibes, paano kaya natin maprotektahan yung kaligtasan ng mga TNVS driver natin? Maganda sana naman galing sa kanila, no? Ano kaya mga pwedeng gawin para sure na, alam mo yun, mas maging panatag kayo? Oo. Yung psychological safety lang din naman ang iniisip natin, yung makakabiyahit sila ng walang tigatig. Ano kaya pwede natin gawin, no? Sa mga ride-hailing, sa mga TNVS riders natin, TNVS drivers, motorcycle taxi drivers, baka meron kayong suggestion, ano? And to all who's listening right now, thank you very much sa mga ka-vibes nating on the go, nagta-travel, ikaw man ay pasahero, pahinante, o nagmamaneho. Well, thank you very much for choosing GV99.1. I really appreciate it. You guys guys playing my program on the background while you guys are driving. And again, welcome back to me. 10:25, that time. One Philippines, one time. 10:25, oras po natin sa buong Pilipinas. Ang oras na yan ay hatid sa atin ng Right Med.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang

0: Daan mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
7: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Zone 5 GV 99.1, your good vibes.
1: Your good vibes. GV 99.1.
0: 10:36 po oras lang sa buong Pilipinas, good vibes. Si boy DJ Benjamin, maraming salamat sa nagpadala ng kanilang mga mensahe, good vibes. Sa mga nakaraang araw, eh, ang daming insidente na kung saan nabiktima ang ating mga riders, no? Motorcycle taxi riders at ang ating mga DNVS drivers.

Paano kaya natin mapoprotektahan yung ating mga riders sa kalsada? No? Ligtas pa ba ang ating mga motorcycle taxi riders sa TNBS drivers? At ano ang dapat gawin para maprotektahan?

Sino bang hindi mapapakembot, no? Baby Dolls, si Kembot mo playing here at GB 99.1. Ay, ka-vibes, good news ha. Pag-ibig housing loans post double-digit growth in H1 socialized housing financing more than double under Marcos's expanded 4PH. Sa mga nakikinig na ka-vibes natin, magandang umaga po. Lalo sa mga ka-vibes nating nangangarap magkaroon ng sariling tahanan. Yung matatawag mong sariling sayo, no? O, ito muna ang isang magandang balita para sa mga gustong magkaroon na ng sariling bahay at lupa. Good news, dahil ratsyada ang Pag-ibig Fund nitong first half ng 2026, umabot lang naman ng 69.19 billion ang kabuuang home loan releases ng ahensya para sa mahigit 43,000 o 43,000 units. Ibig sabihin, tumalo ng 15% kumpara sa parehong yugto noong nakaraang taon. Double-digit growth yan, ka-vibes ha. Pero ang mas matindi rito, higit sa doble ang itinaas ng socialized housing financing sa ilalim ng expanded 4PH program na linunsad ni President Marcos Jr. No? Umabot ng 6.70 billion pesos ang pautang para sa ating minimum wage at saka low-income earners. Ibig sabihin, kahit hindi ganun kapalag-palag yung sahod mo, o, kayang-kaya mo nang mag-loan sa Pag-ibig. No? Biruin mo ha, 118% ang tinaas ng halaga at 132% naman ang itinaas bilang sa na, tinaas na bilang ng mga pamilyang nabigyan ng bahay. O, ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling at si Pag-ibig CEO Marlene Acosta, ito daw ay patunay na ramdam ng mga ordinaryong Pilipino ang tulong ng gobyerno. E paano ba naman? Pinanatili ng Pag-ibig ang napakababang 3% subsidized interest rate. Ha? 3% para sa socialized housing. Mas mababa pa nga ito sa buwan ng upa o renta sa bahay nyo ngayon. Diba? So kung mag-rent ka, kunin mo na yung ino-offer ng Pag-ibig. At para naman sa low, medium at open market housing, may promotional rates din to ng 4.5% at 5.75%. Plus, itinaas pa ang maximum loan ceiling up to 10 million pesos. O dahil sa mas mabilis na processing at mas murang hulog, abot kamay na talaga ng bawat pamilya ang kanilang dream home. Kaya naman todo pa salamat sa Pag-ibig sa pakikipagtulungan ng private developers para sa marami pang dekalidad at abot kayang pabahay na maitayo dito sa ating bansa, no? Kaya sa mga nagbabalak dyan, ano pang hinihintay nyo? Oras na para magkabahay, oras na para sa inyong dream home. Protection of our TNVS drivers and motorcycle taxi drivers. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Shoutouts to 3345 sending us a message. By the way, it's your boy DJ Benjamin ha, at kayo po ay nakikinig sa aking programang Brunch Takes. Pa-request po ng karira ng Bini. Karera yan. Milagro Soriano pa ako, sige. Angelina, baby, please. Please, baby, be mine. Angelina, do ya cha-cha. Next message from 7603. Dito sa Pampanga, illegal po yung mga yan. Wala silang permit to operate. Actually, meron naging debate, no? Kasi meron daw silang pilot franchise. Doon sa huling balita, kaya pinapayagan na sila. Pero meron pa rin maigting na diskusyon dyan sa mga ating mahal na tricycle drivers sa mga TODA at sa ating mga drivers naman ng motorcycle riding hailing app na yan. Ano. Yun yung lininaw nila sa last press con nila. Meron silang pilot franchise daw. Hello DJ, kailangan yung mga nagbubook ay may information na sila rin para maiwasan yung mga katulad ng ganun lahat ng gagamit. Salamat DJ pa request ng palaisipan. Oh, yung kay Law nito, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko, dapat confirmed din eh. Yung mga nagbubook ng ride, dapat confirmed riders din sila. Oo.
IDs o mag-present ng ID or ng selfie at least, di ba? Sabi ni pare kong 7301, good morning DJ Benjamin, para po sa akin, ang apps po, magkaroon muna ng face recognition. Tama! Di ba? Before booking, para safe po kaming mga TNVS riders. Thoughts po ng Kapaya Dos, request po ng Tagaraw by After Image. Ang ganda makarinig ng opinion ng TNBS drivers at saka mga riders ng motorcycle. Oo, ako agree ako dyan ka vibes, no? Kahit selfie lang, yung face recognition, di ba face recognition yung tawag dun eh, pero yung pipicture mo rin yung sarili mo. Kasi kawawa ka vibes, may naiwan na pamilya yung ano, yung namatay na motorcycle rider, no? May naiwan siyang bata na may special needs. Tapos yung asawa niya, just, I don't know how long ago, nanganak. And unfortunately, both the baby and his wife passed away. Medyo nakakalungkot talaga yung story. Kaya naging viral din, eh, no? Request po ng Self-Aware Temper. And City po from D ng Porak. O, Temper City. O, self-aware ng Temper City. Ano ba yan, DJ Benjamin? Ang gulo-gulo mo kausap. Si paring D ng Porak. Alright, got you. Sama natin sa ibang request of music natin. Shoutouts din kay pare kong Norberto. Yeah. Alam mo, DJ, dapat ibalik yung death penalty, sabi ni paring Norberto. Para astig yung electric chair po ang gamitin nila, hindi yung lethal injection. Alam mo ka vibes, no? Ito, Norberto, bibigyan kita ng secret. Pero sa atin lang to, ha? Ibubulong ko na lang sa'yo para hindi nila marinig. Secret lang natin to. Alam mo ba ang death penalty? Ang hirap-hirap ibalik niyan kasi ang death penalty, isa sa mga kaso na pwede patawan ng death penalty ay plunder. Ibig sabihin, pag nagnakaw ka sa kaba ng bahay ng mahigit 50 million, pwede kang patawan ng death penalty kung nga active ang death penalty. Ito yung sekreto natin ngayon, na Norberto. Sa tingin mo, ipapasayan ng mga lawmakers natin kung kasama sa provision ng death penalty eh yung kasong plunder? Sa tingin mo, Norberto, bakit hindi kaya napapasa? Magandang suggestion ni ni Norberto, no? Kaso chamba pag pinasa nila yan. Si Eliza, baka meron siya ibang bagong request. So, tambol na lang ni Pablo.

0: 5:55 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy lang po natin ang Good Vibes dugtugan.
1: Ready, steady, start. We can cha-cha on the floor. We can cha-cha till 2. And if you cha-cha me, I have to cha-cha.
0: Alam mo, Alisa, medyo mag-update ko yung playlist ko para sa'yo. Pasensya ka na, ha? Pero this next song goes to you. This is a music from SB19 sa kanilang miyembro na si Pablo sa kanyang awiting Batuta sa GV99.1 Your Gavibes.

0: GV99.1, your Gavives, DJ Benjamin po sa ang programang Brunch Text. Today is the 20th day of the month of July, year 2026, abente ng buwan ng Hulyo, taong 2026, para sa marami sa atin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga nagtatrabaho sa mga privado, sahod dito, no? Kaya yung mga ka-vibes natin dyan, tsaka yung mga kaibigan kong sumasahod ng above maximum, baka naman, no? Hassle talaga ang ubong may plema, ka-vibes. You know, I woke up last Monday with a sore throat and a headache that I can't seem to shake off. You know, hassle talaga kasi yung day-to-day activity mo apektado, yung mga trabaho mo na dapat sana magawa mo, napepending. Eh si DJ Benjamin pa mo, ako ay meron akong kasabihan, no? From Eddie Garcia, the late Eddie Garcia, sa kanya ko nakuha to. That I do things that I can do today, so tomorrow I can do something else. Pero pag may ubong may plema ka, hassle yan. Hindi lang hassle, minsan nakakahiya pa. It's like we were trained by our shared trauma, no? COVID-19 lockdown, na pag may ubo, mapapaiwas ka talaga. Kaya hassle na, nakakahiya pa. Kaya alam mo, ka-vibes, ang ginagawa ko? Salt Milk's Advance with Zinc, talagang ang ubong may plema. The end. Basta Salt Milk's Advance with Zinc, subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang virus at bacteria. May tablet man o liquid, depends on your preference. Ang Salt Milk's Advance with Zinc, 3 times a day uminom, okay na ulit. The end ang plema. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Salt Milk's Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Howard T. Kapakanan at kaligtasan ng ating mga TNVS drivers at motorcycle taxi riders, yan ang pinag-uusapan natin ngayon, no? Isa sa mga nakikita nating solusyon, dapat yung mga nagbubook, confirm din ang identity, no? That these ride-hailing apps and softwares and service, they offer services na sa sobrang safeguard sa kaligtasan ng mga pasahero, andyan lahat ng impormasyon ng rider, like their name, the plate number, make and model of their vehicle. Pero parang sa protection naman ng mga driver at rider, parang kulang, no? Dapat din, isa sa nakikitang solusyon ng mga ka-vibes natin sa services natin, dapat confirm din ang identity ng mga sasakay o yung mga tatangkilik dito sa mga ride-hailing app na to. Unang-una, para maproteksyonan yung kaligtasan ng ating mga rider, ano? Importante yan. At mahirap sabihin na isolated incidents, incident lang itong nangyari sa Taguig, ano? Oh, speaking of Taguig, Lino Cayetano, the younger brother of former Senate President Alan Peter Cayetano, is calling for an investigation for ghost flood control projects sa Taguig, no? Wala, pero galing na naman, kapatid naman, sibling rivalry na naman to, ha? Meron tayong ano ba ang mga sibling rivalry natin? Meron tayong Marcos brother and sister, si Aimee at saka si Ferdinand Marcos, President Ferdinand Marcos, naka-sibling rivalry sila ngayon. Well, we can say the same sa Ejercito brothers, no, sa Senado, na magkaiba ang posisyon nila nung sa Mayoria at saka sa Minoria. Ano ba ang sibling rivalry? Sama nyo na rin si Kim Chu at saka yung ate niya na nag-aaway yata sa pera. Now, it's the Cayetano brothers. Baka pwedeng gupit na itong ate nila na si Pia Cayetano is younger than Alan. I'm not really sure. Parang yun yata. Ate yung tawag niya, eh. So again, kung kakabukas mo lang ng radyo, isa sa mga mainit na pinag-uusapan, Lino Cayetano is calling for investigation and probe for di umano flood control, ghost flood control project sa Taguig na nasasakupan dati ni Senator Alan Peter Cayetano. Let's see how this falls out. No, this is still a developing story, and don't worry, guys. GV99.1, the whole team, the news department is on it. Okay, tutok kami dyan. Madalas po ang gumamit ng ride hailing app, DJ, at in fairness po, parang kasama po sa requirement ng mga driver ay yung pagiging malinis. Hindi ko alam bakit nila nagagawa ng masama ang kukwit po ng mga drivers natin at saka matitipon pa. Alam mo naman, basta driver, sweet lover. 10:38 time all over the Philippines, Kavibes. I'm still waiting for your message. Paano ba natin mapapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga TNVS driver at mga motorcycle taxi riders? Sa panahon ngayon na tumataas ang krimen na kinakasangkutan o na nabibiktima ang ating mga naghahanap buhay ng mga rider. O pwede mo akong i-text ka, Vibes, ha? Ito po yung mga numero namin. 0908-516-4466. Pwede mo rin akong i-chat sa ating Facebook page. Yan yung pinakamabilis na paraan, no? Simply search GV991 on your Facebook search bar. Howard G! Magandang umaga, DJ Pogin Pokemon. Nakikinig po kami all the way from Sabang Bato. Shoutouts po sa kapitbahay namin na may character development daw. Pero cryptic post po lahat ang meron sa Facebook niya. O, totoo yan, no? Character development. Paano character development? Eh, naghanap ka pa ng Facebook post para i-justify yung mali mong ugali. Ganon kayong ganong friend na parang meron siyang sinasabing bad behavior niya tapos sinisisi niya yung zodiac sign niya. Ay, pasensya ka na ha. Libra kasi ako. Ay, pasensya ka na kasi Leo ako. Diba, meron kang ganong friend. Siguro lahat tayo meron ganong friend, no? Na meron siyang, hindi naman bad attitude. Meron siyang negative trait. Tapos isisisi niya yan sa kanyang zodiac sign. Good vibes, Zugtugan. Good vibes, Kwentuhan. Oy, ka-vibes, thank you mga mensahe niyo, ha. Let's make this program interactive. DJ Benjamin will be back. Nag-iisang bansa, iisang oras. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:40 a.m.
2: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Happy 42 years of us being together, mga Kavibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga Kavibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
5: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
2: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa abat.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Hey, Ka-Vibes! Always remember, blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Tayo na.

kita. Naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso mong kawala. Pasinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw na ating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, iibig.

0: It's 1:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Giga Vibes, if the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: GV with coffee. Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your Good Vibes.
8: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon, may AI. Ang dali mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganoon kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman, para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre, may epekto ang mga to sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-aalaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat, Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Lalo muna kami ng mga apo ko.
5: Bye, mga mare!
4: Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: And then it's a rainy afternoon, mga vibes. Join me up until 6 p.m. today. I'm Rekagin and Kapitbahay na si Kakay, seeing your number one give out station, GV99.1. Yeah, it's a rainy afternoon.
1: But I sent that.
0: Ay, mga vibes, ha? Let me share this update. As of 3:10 in the afternoon, intense rain shower with lightning and strong winds are expected over Zambales, Rizal, at Bataan. Oo, meron pang ulan sa kanila sa masusunod na dalawang oras. Habang, ayan, malakas na ulan naman po na may pagkidlat at malakas na hangin ang na-experience sa Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Nueva Ecija, Tarlac, at dito sa atin sa Pampanga. Kaya pinapayuhan na mag-ingat-ingat pa, mga ka-vibes. At asahan natin yan, natuloy-tuloy ulan sa sunod pa na dalawang oras. Mag-ingat ha, magdala ng payong o di naman kaya, kung hindi naman kailangan lumabas, magstay na lang tayo sa bahay. At ayun nga, meron tayong nakuha na update na medyo may pagtaas ng tubig sa bandang Balibago, daan ng Balibago. Lalo na dyan banda sa may ating rotonda, paliko, Astro. Hindi ko din alam. Nung bata ako, hindi naman siya tumataas yung tubig. Ba't kaya ngayon, no? Nag-iiba na talaga. Ganun pa man, mag-ingat-ingat ka, vibes, ha? At kung kayo ay meron ding update sa traffic or sa mga areas na may mataas na tubig at gusto nating bigyan ng babala ating mga ka-vibes, naku, pwedeng-pwede mong isend yan sa ating Facebook page. Simply search GV99.1. Send DJ Kakay a message. O di naman kaya, mag-text ka sa mga numerong 0967-0695-768 or 0908-516-4466.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

the background is Kaibigan Mo by Yang Constantino and Sarah Chilhan. But come on, you're still tuned in to your number one good vibe station, GV99.1. Basahin ko na yung message natin. Sabi ni Mommy Pines, hi me, good afternoon. Good afternoon sa inyo ni Boss Julie. Ingat kayo. Requesting Oppa Light by Taylor Swift on playing your song request. From 0567 GV, pa-request naman ng The Cure by Olivia Rodrigo from Dinamporak. Thank you. Hi, sila na taga-Porak. And yes, play na natin yung song request. The vibes, yung question natin kanina, sino, ano ba yung, ano, yung katangian ng yung kaibigan na talagang love na love nyo? Friendship ang ating kuwento ngayong araw na ating ibabahagi dahil ito na ang programa kung saan ating mapapakinggan ang mga kuwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan, may kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Magandang hapon, DJ Kakay, at sa lahat ng mga nakikinig sa Kaakay. Nais ko lang ibahagi ang isang masakit na karanasan na hanggang ngayon ay nag-iwan ng aral sa akin. Tungkol ito sa isang matalik na kaibigan na itinuring kong kapatid, ngunit ako pa ang siniraan nang siya ay makaahon.

TG Kakay, si Tomas ay aking kababata. Kaya naman, nang matanggal siya sa trabaho, 2 taon na ang nakakaraan at halos mapalayas sa inuupahang bahay, hindi ako nag-atubili. Kahit gipit din ang pamilya namin, sinabihan ko na siya na lumipat muna sa amin. Pinakain namin siya, pinahiram ng pera at ginawa ang lahat para mai-recommend ako siya bilang ahente sa aking pinapasukan trabaho. Naalala ko pa nga noon nung natanggap siya, umiyak siya sa harap ko at sabi niya, utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi ko 'to makakalimutan. Naging maayos naman ang lahat nung una. Nakaipon siya, nakalipat ng sariling apartment at nakatayo sa sariling niyang mga paa. Bilang kaibigan, ako'y labis na natuwa, DJ Kakay, sa nakita kong pag-asenso niya. Ngunit, nagbagong lahat na magkaroon ng bakanteng posisyon para sa pagiging supervisor sa opisina. Pareho kaming qualified ni Tomas. Dahil mas matagal na ako sa kumpanya at maganda ang record ko, maraming nagsasabi na ako ang makukuha sa posisyon. Pero DJ Kakay, isang hapon bigla akong ipinatawag ng manager namin. Laking gulat ko nang makita kong seryoso ang mukha ng aking boss. Ramil, may nakarating sa aming ulat na nangungutang ka raw sa mga kliyente natin gamit ang pangalan ng kumpanya. Seryosong bungad ng manager sa akin. At may nagsumbong din na madalas kang natutulog sa oras ng trabaho. Sa mga narinig kong yon, DJ Kakay, talagang nilamig ang buong katawan ko. Kaya ang sabi ko, Ma'am, hindi po totoo yan. Baka po pwedeng malaman ko sino ang nag-ulat o nagsabi sa inyo. Pero ayaw nilang sabihin para sa proteksyon ng nagsumbong. Hindi talaga ako mapakali, DJ Kakay, kaya palihim akong nag-imbestiga at nagtanong-tanong sa mga katrabaho namin. At doon nga, natuklasan ko ang isang napakasakit na katotohanan. Ang mismong taong pinakain, pinatuloy sa bahay ko at tinulungan ko magkatrabaho na si Tomas ang nagkalat ng mga malisyosong kwento laban sa akin. Gumawa siya ng mga peking issue para sirain ang reputasyon ko sa mga boss para siya ang mapromote. Kinagabihan ng araw na yon ay hinirap ko si Tomas sa parking lot ng opisina. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa sa akin ng ganon pagkatapos ng lahat ng kabutihan na ibinigay ko sa kanya. Habang nagtatanong nga talaga, DJ Kakay, ay nangangatog ang boses ko sa halo-halong galit at pait. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin, pero sa halip na humingi ng tawad, nagmatigas pa siya. At ang sabi niya, Trabaho lang to, Ramil. Kailangan ko ring umangat. Diskarte ang tawag dito. Doon ko na pagtanto na ang taong binuhat ko noong lugmok siya ay ang mismong tao palang hihila sa akin pababa kapag nakatayo na. Hindi na ako nakipagsagutan pa. Tumalikod ako na may mabigat na dibdib pero may bitbit na mahalagang aral. Sa huli, hindi rin nakuha si Tomas sa promotion dahil napatunayan ng management na walang base ng mga paratang niya laban sa akin. Kalaunan nga ay natanggal pa siya sa trabaho dahil sa iba pang issue ng integridad. Ako naman, bagamat nasaktan, ay naging mas matalino na sa pagpili ng mga pagkakatiwalaan at tutulungan. DJ Kakay, tama nga ang kasabihan. Mag-ingat sa taong tinutulungan mo. Dahil kung minsan, ang kamay na nag-aabot ng saklolo, ang siya ring unang kahagatin kapag sila ay nabusog na.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: Pabili! Pabili po!
8: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
9: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: It's Mele Francisco.

0: Well, I'm just hoping na mabigay din niya yung buhay na gusto mo. Kabibes! Right now, it's 7-Eleven by Tony J. Okay. You're still tuned in to your number one give out station, GV99.1.
1: Sa Santa.
0: Uy, akong wala ka pa maisip na dinner, Kabibes. Order na from any branch of Del's Cheese and Dough Pizza for as low as 229. And soon, they will open for franchise. So, check their Facebook page for more updates.
1: Ay tayo kung maging...
0: And bago ko magpaalam, Kabibes, magbibigay ka ng weather update because as of 5:10 p.m. today, July 20. According to PAGASA, heavy to intense rain shower with lightning and strong winds are expected over Tarlac, Zambales, Pampanga, Cavite, and Cavite. Within the next 2 hours. So mag-ingat-ingat po ha, ka-vibes. At may pag-ulan-ulan din na may kidlat at malakas na hangin. Ang na-experience ngayon sa Quezon, Laguna, Batangas, Bulacan, Metro Manila, Rizal at Nueva Ecija. Sa mga susunod pang 2 oras. So, mag-ingat-ingat kayo ka-vibes, ha? At syempre, thank you din dahil sharing nyo. Ay, sa mga messages ninyo. Masasabi ko lang kay 3345. Alam mo, iaano ko lahat ng message mo. Aayusin ko siya. And then ibibigay ko siya kay Attorney Will sa Friday. Para po mapag-usapan yan. Kasi ang dami, oo, ang haba. Puro siya parang accusation. So, 3345. Aayusin natin ang iyong concern and then i-consult natin yan sa ating programang Legal Vibes with Attorney Will. And sabi ni 7330, hi DJ, good day. Shoutout naman po sa aming astig na Javinian Transporter na si Paring Omer at kay Chief Pasky, lalong-lalo na sa aming supportive at working vice mayor ng LGU Arayat. Pa-play naman po ng Your Song by Parokya ni Edgar. Noted po! Yeah.

0: Sabi naman ni 2888, pa-birthday greet po sa teacher namin. Dati na si Teacher Kim from Santa Teresita Elementary School. Oh, happy birthday, Teacher Kim! Yan o, Teacher Kim, sana maging masaya yung araw kahit medyo na ang maulan. Sana nakapag-celebrate ka pa din. Ay! Vibe, syempre ha, ito ang aking bilin. Dahil marami akong mga idol King Discarte ha. Syempre ako po ay DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero at syo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King pa ulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ting makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok, ampong katawan. Nano yung klaseng binat yun eh? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ang pong toki-toking sakit. Meto nga Discarte, para king binat, lagnat, sakit buntok, ang pong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis banat, king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing Discarte.
1: Balang araw masusulat ko kaya.
0: And guys, listen to DJ Kaka every Monday to Friday. Hi. Yes po, Monday to Friday na tayo ulit, 3 to 6pm sa programang Kaakay. Kung meron kayong mga nais ibahagi na kwento, send us a message to our Facebook page. I'll go ahead and say goodbye, take care, cause I care, and this is your number one good vibe station, GV99.1.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

wala akong talentong ganun. Wala akong tawag dito. Hindi ko pa napag-aaralan eh. Kaya pagtsagaan nyo muna ako ngayong Monday. Dahil ngayong Monday night, pwede natin pag-usapan. Yung parang magigising tayo ngayong Monday. Alam na kasi mayroon daw, mayroon. Merong tinatawag na Monday sickness. Kayo ba ay tinamaan ba nun? O sadyang excited kayong pumasok ng Monday? Dahil makikita nyo na yung crush ninyo. Meron kayong inspirasyon para pumasok. O sadyang masipag lang talaga. Guys, pwede nyo sa aking isend ang inyong mga song request. Greetings sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Mga guys, mapapakinggan din po tayo sa online, 24/7 po yan. Kaya i-download nyo na ang MixLR or Radio Garden app and search GV99.1. At hindi lang yan mga kabay, mapapakinggan din po tayo sa TV. Yes, tama ang narinig ninyo, mapapakinggan sa TV. Ayan, kung kayo ay subscriber po ng Signal TV, try nyo po yung ilipat sa channel 306. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't... Ano nangyari sa inyong Monday, mga ka-vibes? Okay lang ba kayo? Ayan naman, kung meron kayong ano, ha? May gusto kayong ipatugtog. Or utusan ninyo ako. Isasalang natin lahat ng yan. Siguro dahil Monday ngayon. Pwede pa tugtugin pag Monday. Sige, mga top hits tayo ngayon. Mga nauso, mga bandang 2020 hanggang ngayon. Ipiplay natin lahat ng yan, mga kabay. Sige, basahin ko muna yung mga text messages. Galing kaya... Don't need no usher to remind me. 4227. Hi DJ, pa-birthday greet po kay Teacher Kim ng Santa Teresita Elementary School. Pa-play naman po ng song na BTS 2.0 tsaka Dynamite. Fave po niya yan. May di another BTS na naman tayo today. Dahil birthday naman ni Teacher Kim. Wait mo lang. Sige, babatiin natin ng happy, happy, happy, happy, happy birthday kay Teacher Kim ng Santa Teresita Elementary School. Ay, mabuhay po kayong lahat, mga teachers natin dyan. Happy birthday ulit. Eh, ano nga bang ipapakain ni Teacher Kim? Siya ba ay nagpahanda na sa kanyang faculty members? Eh, kasama siya dun eh. Sa mga kasamahan niyang teachers at sa mga estudyante niya, yung mga advisor tawag doon, class niya, siya ba ay nagpakain? O siya ba ay naregaluhan na ng kanyang mga estudyante? O kayo ba ay iinom mamaya? Happy, happy birthday kay Teacher Kim. Si Teacher Kim ba ay isang babae o lalaki? Kasi merong pangalan na pang babae. Na Kim, pwede rin pang lalaki. Pero ang importante, birthday niya ngayon. At sigurado magpapakain kasi nasa labas pa si Louie. Well, sa kaya sila pupunta. Pero
shoutout sa mga teachers natin dyan. Alam nyo, kwento ko lang. Noong elementary days, tawag dito. Ako yung, tawag dito. Inuutusan ng mga teacher. Pagbigayan na ng pera, kanyari, padala mo yung perang ganito. Kaya teacher, ganyan. Ako yung pinagkakatiwalaan nila ako sa pera. Ako lang yung inuutusan nila sa pera. Pero pagdating ng recess, kukunin yung tray sa kantin, ibang tao na. Ibig sabihin, katiwa-tiwala pala ako noong elementary. Nakalain mo yun. O sadyang ako lang yung inuutusan. Diba mga kabais nung, ewan ko,

tapos bibili na lang sa ano mismong classroom. Like a rubber. Eh, ganun pa rin ba ngayon? Gotcha. O, sadya kapag recess, eh, pwede na kayong lumabas. Teka, may ganun eh. Tapos bawal pa yung chichirya. Hindi nagbebenta ng chichirya ang kantin. Ang kanyang binibenta lang niya kapag biskuit, tinapay, sopas, tsaka yung spaghetti na nakalagay sa plastic na puro ketchup. Tsaka yung pansit na tigli 5 piso. Champurado, lugaw, ayan, mana experience ko yan. Sarap na sarap ako niyan. Sarap kainin doon sa plastic tapos pipigain mo. Mas ganun yung yung elementary days ko, ganun eh. Siguro meron pa naman ngayon, no? Hindi pa ako nakakadalaw sa school eh. Pero pag pag nakakadaan ako at nakapasok lang ako this year dahil nag-attend ako ng graduation. Nakakaano pala, nakakamiss. Kasi inupo ako yung maupuan ko noon. Ganun pa rin kasi sila eh. Hindi na pala ako kasya. Sabihin, lumaki pala ako. Ayan, napahaba yung kwentuhan na lumabay. Ako'y magbabalik maya-maya and let's play another BTS song dahil birthday po ni Teacher Kim. This is Dynamite and once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Ron sa programang Plug and Play only here on GB 99.1, your good vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

lalong-lalong itong Best Friend by RX Orange. Hindi ko alam kung top hits, pero favorite ko to. Pero yung iilan sa inyo kilala to. Ganda ng beat eh. Kaso hindi ka na favorite eh. Oh no. Oh no. At ang aking simpleng katanungan ngayong Monday night, dahil ayaw na nating pabigatin ang ating Monday, ano yung mga non-negotiable food ninyo? Yung mga tipong kapag yung ulam, ayaw nyo talagang kainin. For example, hindi ka kumakain ng kare-kare. Kahit na anong mangyari, hindi mo pa rin talaga siya kakainin. Yung mga ganun, yun yung mga non-negotiable. For example, kahit gutom ka na, kapag kare-kare ang ulam, hindi ka pa rin kakain at matutulog ka ng gutom. Ano ba yung mga non-negotiable food ninyo? Ako marami. Ako alam nyo, kwento ko na to. Sige na. Ako yung mga non-nego ko. Yung kanin. Pinakamaselan po ako sa kanin. Gusto ko yung kanin ay malambot, malagkit, at hindi ko po kakainin yung kanin kapag lasang, wala nang palalasa yung kanin. Yung texture niya ay buhaghag, yung parang styrofoam, yung ano ba yung mga kanin na, yung maliliit yung butil, hindi ko po talaga siya kakainin. Kahit na anong gutom ko, kapag nakita ko yung kanin, ganun, hindi ako kakain. Cause right now I see all these people. Yun yung pinakaano ko. Kahit gutom ako, dapat malagkit yung kanin na gusto ko. Kasi kapag nagkamali ng bili ng bigas, ang bili-bili namin isa ako sa ako. Nagkamali, kailangan bumili ng bago. Papabili ako ng ibang kanin, ay ibang bigas. Kasi hindi talaga ako kakain hanggang di ubos yung bigas na yun. Pag nakita ko yung mama ko nag bumili ng bigas, tapos iba yung balot ng bigas. Anong bigas yan? Bakit yun yung binili mo? Gagano na, bumili ang bago pag di ba sarap yan. Ganon. Palagi kami nagano sa bigas, sa kanin. I'll be your biggest fan and you'll be... Lalang, yun yung nanigo ko. Pagdating sa pagkain, yung bigas. Gusto ko talaga malagkit, malambot. Ayoko ng buhaghag. Ayoko yung parang pagkain ng manok. Eh, ganun eh. May kanya-kanya po tayo. Pasensya na po ah. May kanya-kanya tayong mga non-negotiable na food eh. Para sa inyo. Sa akin yun talaga. Maselan na maselan po talaga ako sa kanin. You need to be yourself. Galing kay 3345, good evening DJ Clark. Pag ang ulam dinuguan, hindi ako kakain at leeg ng manok. Mag mantika na lang ako at toyo. Galing niya kay Ma'am Milagros Soriano pa ako. Ayun o. Diba si Ma'am Milagros, hindi siya kumakain ng dinuguan at saka yung leeg ng manok. Kaya ako naman, favorite ko yung dinuguan. Oh, gustong-gusto ko rin yung dinuguan. Oh, 'di ba? Kanya-kanya tayo eh. Yung mga alam niyo favorite ko sa dinuguan. Total na sabi ni Ma'am Milagros. Ilalagyan mo ng tanglad mismo. Yung pampabangoy lemongrass. Ang sarap talaga. Tsaka yung ulam na ayoko din. Adobo. Wanna be my best friend, baby. Kahit na ano pa pong klaseng adobo 'yan. Pero kanina kumain ako adobo. Kasi good. Pero kung may choice ako, may choice ang ulam, hindi po adobo ang kakainin ko. At kung may pera akong pambili na ulam, hindi ko po talaga kakainin yung adobo. Pero wala na at talagang gipit na kakain ako na adobo. Kaya kung may choice, hindi talaga. Tsaka yung marami ako hindi kinakain. Yung bibe, kahit na ano pa pong klase ng luto ng bibe, hindi ko po talaga kakainin yan. Kambing din, hindi rin po ako makain yan. Lahat po naman, di kasi ako tawag dito, hindi ako ma-explore sa pagkain. Kayo mga ka-vibes, share nyo sa akin kung ano ba yung mga non-negotiable food ninyo pagkain. Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4468. Ayan, magpagkwentuhan natin kung gaano tayo kasailan
Diba? Yung akala mo may haman eh. Pagkwentuhan natin yan. Gaano tayo ka-arte pagdating sa pagkain. Akala mo talaga may ano eh. May haman eh. Siyempre meron naman tayong konting mga ka-inartihan. Kahit naman sino meron yan. Kaya naman ako'y magbabalik maya-maya. Once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Rog sa programa Plug and Play. And let's play the song. One of my favorite din to. Pakinggan natin si Bruno Mars. Well, too good to say goodbye. Only here on GB 99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 35, 20. At para sa mga winning numbers, 35, 20.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
12: Tayo na!

and you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Roz sa programang Plug and Play. Ako muna inyong mga kasama. Ayan naman mga kawais, it is now 8:11 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Ang pinag-uusapan natin for today, yung kaartihan natin pagdating sa pagkain. Ayan mga kawais, ano nga ba yung mga non-negotiable na food ninyo? Yung tipong kahit na anong mangyari, hinding-hindi mo kakainin. Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-514-466. Alpapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1.

0: mapapakinggan din po 24/7. Parang nasabi ko na, no? Sabi, ulitin ko, mapapakinggan din po kami 24/7 sa Signal TV, tsaka sa online. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station.
1: Bumibilis tibok ng puso, Diyos ko, eto na.
0: Ito galing kay 9874. Good evening po, DJ. Yung sa akin, yung mga nanego food ko. Alam nyo po yung Dos Tres. Yan yung ngayon, alam ko yung Dos Tres na yan, 5 piso na isa. O 10 piso. Alam mo, parehas tayo. Hindi rin ako kumakain ng Dos Tres. Alam nyo, nung minsan, hindi naman nung minsan, mga ilang years na. Pero dati kinakain ko yon. Tapos nung meron akong natikman, dyan na Dos Tres, basta somewhere in Angeles. Basta iba talaga yung lasa, iba yung amoy, iba talaga lahat. Simula nung nakain ko yon, hindi na po ako kumain ng gano'n, yung Dos Tres na yun. Alam nyo yung baga ng baka yon, tsaka laman ng baka. Yun yung hindi, nung may nakain talaga ako noon, never na akong tumikim ulit. Dahil talagang hindi ko talaga nagustuhan ng lasa. Parehas tayo dun, ha? Ito galing kay Ma'am, or galing kay 1128. Good evening, DJ Clark. Pa-shout out sa asawa ko na si Kim Prado at sa anak kong si Atina Lorraine from Daddy Mac Prado. More powers! More na powers pa. More power! DJ Clark. Kaya shoutout sa asawa niya na si Kim Prado. O, diba? Prrrr! O, shoutout sa inyo! Okay, Kim Prado at kaya Altea Lorraine, galing yan kay Daddy Mac Prado. Ayan, sigurado nakikinig sila ngayon. Ayo, mga ka-vibes, ano yung mga nanego food ninyo? Yung tipong hindi nyo talaga siya kakainin kahit na anong mangyari. Meron din ako hindi rin kinakain. Alam nyo yung... hindi naman siya talaga totally hindi ko kinakain kapag nakikita ko nasusuya na ako. Yung alam niyo yung anong tawag doon? Veggie balls. Yung kasamang tinitinda sa fishball. Pero hindi ko rin siya kinakain. Nakikita ko pa lang parang nasusuya na kasi ako. At hindi ko rin tsaka yung mga mamantika pong pagkain. Yan yung mga nannego ko. At di po ako makain ng fried chicken kapag hindi ko po alam kung sino ang nagluto. At sa fast food naman, dalawa lang po ang kinakain kong fried chicken sa fast food. Ay, hindi naman dalawa. Depende pa rin. Basta kung depende kung sino ang nagluto, dun po ako kakain. Kasi alam nyo yung lansa ng manok. Yun yung pinaka-ayoko. Kailangan talaga nilalagyan ko ng kalamansi. Kahit ako pag nagluluto ang fried chicken, nilalagyan ko po ng kalamansi bago ko isalang. Bago ko siya iprito. Tapos, kasi yung tinola. Kumakain po ako ng tinola, pero tinola ng iba hindi ko po kinakain. Ang daming kaartihan, di ba? Kaya lahat naman tayo may kaartihan eh. Kaya kayo mga kabais, meron yan. Hindi... imposibleng wala, di ba? So pagkain, imposibleng wala rin kayong kaartihan, mga kabay. Ako na lang dito. Ako na lang maarte sa pagkain. Ito, galing kay 3121. Good evening po, DJ Clark. Sa akin, iniisip ko pa ano ba yung non-nego food ko. Kasi parang lahat na po na nakikita ko sa daan na tinitikman ko eh. At pwede po ba akong pa-request ng Be My Lady? Sige, ipi-play ko po yung Be My Lady mo. At galing kay Ma'am Marie Pistolia Fernando. Hey, hello po. Good evening po sa masipag naming DJ. DJ Clark, pa-play naman po ng Somewhere Only We Know. Thanks and pa-shoutout from Santo Cristo, Guagua. Avid listener here. Lalo na sa'yo, DJ Clark. God bless you more, DJ Clark. God bless you too. Maraming salamat.
1: Tibok ng puso, Diyos ko, eto na nga. Oh,
0: at dahil dyan, ako'y magbabalik maya-maya. Pag-usapan pa natin yung mga non-nego food ninyo. At bakit nga ba natin hindi kinakain yung mga ganong pagkain? May mga kanya-kanya tayong kasilan, kaartihan sa buhay. Kaya given na yan, mga kabais. Kung ako ay ginajudge ninyo, napaka-arte naman na ito. Lahat na lang hindi kinakain. Lahat naman tayo meron ganon. At hindi lang po ako ang ang maselan dito. Meron pa ako isang nakilala, sobrang sela. Parang pumapantay eh. Kaya naman, always let's play the song. Kinakabahan by Lily. And once again, my name is DJ Clark, sitting in for DJ Roach sa programang Plug and Play, only here on GV 99.1, your good vibes.

And you're still listening to GV19.1, your good advice. My name is DJ Clark, and sitting in kay DJ Rog para sa programang Plug and Play. Ayan, it is now 8:15 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kaya ang tanong ko sa inyo for today, anong pagkain ang nanego sa'yo kahit na pilitin ka pa, hindi mo siya kakainin? Ulitin ko ang tanong ko for today, ano yung mga pagkain na non-negotiable para sa'yo kahit na anong pilit nila, hindi mo siya kakainin? Yeah, pwede nyo nang ihabol ang inyong mga text messages sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Lagi na follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Oh.

0: kita.
1: Ano mga ka-vibes? Sige, babasahin ko muna yung mga text messages bago tayo magpaalam. Ito galing kaya 8946. Good PM po DJ Clark. Ako DJ Balot talaga. Kahit sabihin nila nga masarap at healthy, hanggang tingin na lang talaga ako, hindi talaga kaya ng sigmura ko at isip ko. Ayun, diba? Marami din ako kakilala na hindi rin kumakain ng balot. Kahit patry ko ng patry, hindi talaga. Ayaw talaga nila. Pero ako kumakain po ako ng balot. Sarap na sarap talaga ako doon. Pero kanya-kanya talaga tayong panlasa. Kanya-kanya tayong makakaartihan sa katawan. Ito galing kay 6. Galing kay 5496. Good evening po DJ Clark. Sa akin exotic food talaga DJ Clark. Yung palaka, ahas o kahit na anong kakaiba, hanggang YouTube video lang ako talaga. Hindi sa plato ko. O kahit ako di ako kumakain, no. Yung iba kaya nilang tikman. Kaya doon sa nag-text natin mga kabayos. Si Texter. Kahit tikim ba, hindi mo talaga siya titikman. Ako parang hindi ko rin talaga din kaya yung mga exotic food. Ito. Galing kay 7695. DJ Okra. Hindi talaga. Sorry sa mga mahilig pero hindi ko talaga kaya yung texture. Isang subo pa lang, surrender na ako. Yung okra, kinakain ko. Gustong gusto ko rin yun. Pagkakaiba-iba tayo mga kabayos. Hindi naman siguro kaartihan to. No? Siguro dahil hindi lang natin matake or may kanya-kanya talaga tayong panlasa. Bakit ba hindi? Galing kay 2792. DJ Clark, ang food na red flag sa akin is papaitan. Maya-maya at pork and beans. Maya-maya. May basa ko. Maya-maya. Maya-maya yung isda. Natawag sa rin. Pinakaisip-isip ko pa mo. Sabi dito, papaitan, maya-maya at pork and beans. Ako, oo no. Ako yung papaitan, siguro kung baka, kakainin ko. Pero kung kambing, hindi talaga. Maya-maya, para nakakain na yata. Di ko alam kasi yung mga iba't ibang diferensya ng diferensya. Different ng isda eh. Ang, tsaka yung pork and beans. Ako yung sa pork and beans, hindi ko siya kayang kainin na may kanin. Papapakin ko lang siya. Maya-maya nakakain na ako. Sarap naman. Pero sa isda, yung hindi ko po kinakain na isda, alam nyo, hito. Grabe, kahit patikim nyo sa akin yan, kahit na masarap pa yung sinasabi nyo luto, hindi ko talaga siya kayang kainin. Hito, dalag, ano pa ba yung mga, yan yung hindi ko talaga siya kayang kainin, magagalunggong na lang ako. Masarap sa galunggong yung ano no, yung pritong-prito. Ay, ang sarap nun. Tsaka yung tinapa. Ay, nako. Yung pritong-prito, yung tawag dito, yung malutong, masarap. Pero kapag pag hindi na siya bagong luto, iiniting ko, hindi ko siya kayang kainin ng malamig kasi yung lansando dun pa rin. Ano ba ang favorite kong isda? Yung ano, hindi ko siya kinakain na. Nakain ko siya, pero hindi ko talaga gusto yung texture, yung pampano. Mahal daw yung isda na yun, pero nung tinikman ko, hindi ko talaga kinain yung texture sa aking bibig. Ay, usapan pagkain tayo ngayon mga kabay, sa ano ba yung mga nannego para sa inyo. At dahil dyan, it is now 8:56 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At oras na para magpaalam. At saya na usapan natin for today yung mga nannego food natin. Kahit anong mangyari, parang hindi natin siya kakainin talaga. Meron dito, balot ayaw. Mula sa balot, sa papaitan. Kung ano-ano pa po yung mga tinext ninyo, yun yung mga na makakalimutin kasi ako. Hanggang sa iba pang pagkain na parang para sa iba ay sobrang sarap, pero para sa iba ay hard pass na yan. At doon natin na naalala yung iba't iba talaga ang panlasa ng bawat isa sa atin. Kung ano man yung paborito ng iba, maaaring hindi mo magugustuhan. At okay lang naman siguro yun dahil iba-iba po tayo ng panlasa. Parang sa buhay lang yan. Hindi lahat ng gusto ng iba ay kailangan mong gustuhin din. Hindi lahat ng landas ng tinatahak ng karamihan dapat mo din sundan. May mga kanya-kanya tayong panlasa, pananaw at yung kwento natin sa buhay. Kaya matuto tayong rumispeto sa pagkakaiba ng bawat isa.

dahil siguro sa mundo or dahil ang mundo mas masaya kapag marunong tayong tumanggap na hindi kailangan pare-pareho ang gusto natin. Kaya naman mga kabibs, respetuhin lang nang natin ang bawat isa. Hindi porket di siya kumakain ganito, ma-arte siya ng sobra, hindi porket na hindi siya kumakain ng kanin or mapili siya sa pagkain or mapili siya sa kanin, masyado na siyang ma-arte, hindi po. Kailangan natin respetuhin dahil siguro may mga preference din sila. At hindi na lang din nila masikmura yung mga paborito natin. Yan naman mga ka-vibes. Mag-iisang, nag-iwan ng isang paalala. Sa pagkain man o sa buhay, hindi kailangan pilitin ang bagay na hindi para sa'yo. Pero huwag ding matakot sumubok. Baka dun mo matuklasan ang bago mong paborito. At dahil dyan, let's play the song Shape of My Heart by Backstreet Boys. And once again, my name is DJ Clark, sitting in for DJ Rod sa programang Plug and Play, only here on GB 99.1, your good vibes. Yeah.

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Bye, mga mare!
4: Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Tayo na

0: Na-imagine ko, nag-uusapin dalawa eh.
1: Anong sinasabi ng sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

0: sa buong Pilipinas. It is now 6:21 ng umaga. Mga ka-vibes, kamusta naman ho kayo? Wala pa ho tayong bagyo, ha? Pero parang iba't ibang lugar na ho dito sa atin. Lalo na ho dito sa Pampanga, ang nayari ho sa baha.
1: You know, it's a couple of hours of rain.
0: And sabi ko nga, wala naman ho tayong bagyo. You know, pero ang dami hong mga nalubog at nakapag-cost pa ho ng traffic. Ay, bantakin mo, ha? Dito ho sa Angeles, meron. Sa San Fernando, meron. Sa inyong mga lugar ba, i-report nyo nga sa akin alin pa mga lugar dito sa Pampangang binaha ho kahapon. Ano kaya ang ito kaya ang epekto ng mga problema sa flood control? Oh. Ito ninyo. Ito kaya yan? Or is it a matter of ano daw dito, nagkulang sa preparation ba? Ito yung mga tanong lang naman, ha. Kasi tulad ng mga lagi kong sinasabi sa inyo, tagal-tagal na ho ng problema ho natin sa baha. Alam na ho natin na pagbaha, pag tag-ulan talagang may mga lugar na binabaha. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ho natin masolusyonan. Ano ho? A decade-old problem. In other words, we have decades to think about the solution. Yet every time it rains like this. Diba? Pati ho yung atin hong mga pang-araw-araw na buhay, apektado din talaga. 6:22 oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Time check brought to you by Right Med. Pagbabalik ho ako makalipas sa ilang mga paalala. Dito lang sa GV99.1, your good vibes.
2: Hey ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
3: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wish list ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon Z Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
9: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
10: The end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
13: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

We got good vibes and headlines here with the morning roundup. So it's 6:44 ng umaga. Welcome to our first podcast of the day. Ngayong araw ho ng Tuesday. 21 na ho tayo ngayon ng buwan ng Hulyo 2026. Medyo maganda-ganda ang papawirin. Pero hindi natin alam, ano? Minsan, hindi natin, baka parang may mood swing din ang ating kalangitan. So, yung medyo good mood ngayon, tapos maya-maya biglang mababad trip, biglang magpapaulan, di ba? Gaya na nangyari kahapon, ano ho? Sa lakas ho ng ating ulan, ang dami ho mga lugar na binaha. May nagpadala ng concerned citizen ho sa atin kahapon ng mga footages at saka ng mga larawan nung sila ho'y papunta dito sa Angeles City. Sample daw isipin mo bandang from Mount Carmel hanggang sa Astro Park, umabot mo na isang oras ang biyahe. Traffic plus baha. Ganun ho katindi, no? Buti na lang itong kilala ho natin, pickup truck ho yung dala-dala. Dahil ho dun sa baha ho na kanyang binabagtas, ano? Tapos ano pa, rush hour pa nung nangyari yun, ano? So, ano na? Ay, gagawin natin? At ano na kaya ang mga plano going forward ng ating pamahalaan sa usapin ng flood control? Kailan ba ipagpapatuloy yan? Do we understand, syempre? Andiyan ang impeachment. Dapat huwag natin kakalimutan din ang usapin sa flood control dahil mga ka-vibes, hanggang ngayon, dama natin ang problema, gumagastos ang pamahalaan at gumastos ang pamahalaan ng limpak-limpak na salapi. Iba natatapatan ng karampatang maayos na serbisyo, ano? Uy, nako po. Oh, anyway, kamusta naman ho kayo? Bukod ho sa pagbaha ho ng pagtaas ho ng level ng baha sa iba't ibang lugar, ang pagtaas din ho ng presyo ng produktong petrolyo. Idadaan na lang ho natin sa tawa at mapapakamot ulo na lang ho tayo. Eh, ba magagawa natin? Hindi naman natin control dito mga presyo ho na ito. Diba? Magkano ba itataas ngayong 21 ho ng Hulyo? Sabi ho ng Department of Energy, the maximum permitted price adjustments for the week starting today are as follows. Sa gasolina, hanggang 3.65 pesos per liter ang permitted na pagtaas sa gasolina. Sa diesel po, 10.68 pesos per liter. At ang kerosene, up to 11.77 pesos per liter. Ngayong araw ho yan, sana ho'y nakapagpakarga ho kayo kahapon. I hope you were able to do a full tank, lalo na kung malakas ho ang konsumo ho ninyo, ano? Sa gas at sa diesel. O, yan ho ang ating aasahan, ha? Double digit na naman na pagtaas. Nako. O siya, ating silipin naman ang ating lagay ng panahon. Oh, by the way, punta na kayo sa Facebook Live, ha? Pwede nyo panoorin programa and leave your comments and greetings over there. facebook.com/GV991 or sa Facebook page po ng GVAM792 naglilingkod sa bayan. Sa ating lagay ng panahon ay sa bagong.pagasa.doc.gov.ph, meron hong southwest monsoon na nakakaapekto ho sa Mindanao and the western sections of Luzon and Visayas. Wala na sinabi ko, wala hong bagyo, ha? But look at the amount of flooding, diba? Southwest monsoon pa lang ho yan.
We're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, and BARMM. Hatid po yan ng southwest monsoon na magdudulot din ho ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over Metro Manila, Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and the rest of Mindanao. At para sa nalalabing bahagi po na ating bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms po yan. Ang ating sunrise kaninang 5:37 a.m. at sunset po mamayang 6:29 ng gabi. Mga ka-vibes, it's time for our instant shoutout! Pag may bagyo, meron tayong tropical cyclone wind signal warnings, di ba? Pero parang mas kailangan natin yung flood warnings. Level 1, level 2 hanggang level 10. Kung gaano ba kalalim ang baha na asahang baha sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Di ba? Kasi yun mas nakaka-apekto din sa atin bukod sa lakas ng ulat, lakas ng hangin. Gets nyo? Kamukha niyan, wala namang bagyo. Pero yung perwisyong naidulot sa atin, ang lala. Tapos makita mo, lutang-lutang ang mga basura, ano? Another reason kung bakit nagbabaha din ho eh. Kasalanan din ho nung ilang mga kababayan ho natin eh. Diba? Walang pakundangang pagtatapon ng basura kahit saan man. Oy, ikaw, na tinuturuan yung mga anak mo na after kumain ng merienda eh, bubuksan ang bintana ng sasakyan at itatapon kung saan isa ka sa problema. There is no little contribution to this problem. Mapamaliit hanggang malaking problema yung mga tabi ng sapa. Tapos barongga, dendeng karelang basura, king sapa. Padagos de ka rin. O metong kayo mo naman kayong problema. Ne? Okay, yung tipong hindi ka marunong mag-segregate. Ngayon, hindi kinukolect ng garbage collector yung inyong basura. Tapos maghahanap ka ng lugar na pwede mong pagpuslitan ng basura mo. Dalami kitang kanto, dalami kitang madalumdum. Diba? I mean, sometimes, we are the problem eh. Ang lakas nating magreklamo, ano? Tayo naman din ang nagdudulot ng problema ho natin. Ay, pakanano ka naman kaya. Sige. Mga ka-vibes, we're live. Again, pwede ho kayo mag-comment na dyan. Maari din ho kayo mag-text sa akin sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Alben nyo ko. Clean cut kung any. Oo. Hindi ako ano ngayon. Hindi ako dirty look ngayon. Dirty look ngayon. Oo. Clean cut tayo today. Oh, siya mga ka-vibes. It's time for instant shout-out. Buena mano. Sino kayang rank 1 today? Aba. Taking back her original position as number 1. Unang-una sa listahan, Nanay Pines Jackie. Good morning and God bless you too. Hey, Ate Riza Gamboa. Good morning. Sabi niya, oh, ibang tao na nagsabi nito, hindi ako nagsasabi nito, baka sabihin niya nagbubuhat ako ng bangko. Sabi ni Ate Riza, kagwapo naman, oh. Sabi niyan, ah, sige na nga ho, aminin ko na. Kaya nga ho yung pangalan ko, EKG, di ba? Doon ho nang galing yung kagwapo. Biro lang! Hello to Ma'am Aida Carano, good morning. Ganun na rin kay Gianna Merrill Zapata, kay James Nakpil Centeno, listening while on the way can work, papunta San Fernando, mimingat langan, deng makabiyahi, matas na naman ng gas, rugo. May kapagpa-full tank ka, paring James. Hello to Ma'am Reese Felicitas, sabi niya, on the way daw sila sa school ngayon at greet lang daw niya ang kanyang mga anak na sina Teacher Ria, Patrick and Pia. Love you mga anak, thank you and God bless din po sa inyo. Joy T, good morning. Pag-greet daw kay Hannah, Yuel, Yelly, Jimuel, Joshua, and Mommy Joy. Thank you for listening, Mommy Joy. And to your whole family, thank you. 6:53 ang oras sa buong Pilipinas. Anang 8176, good morning DJ. Ot emo cherol bakya, ede agad reflect.
Tuesday bengi ya pa. Che price hike ya. Tuesday morning pa reflected ne. Ot makanta ne. Isa pang tanong ko, may kapangyarihan silang suspendihin ang excise tax ng gasolina at diesel. Ilang months na? Ilang months na ba? O isang buwan na? Hindi naman nila sinususpend. Ano na? Oras, 6:53 ng umaga. The morning round of headlines.

0: Araw ACI ay hinimok ang mga LGU sa Pampanga na higpitan ang pagpapatupad ng Solid Waste at Clean Water Act ngayong tag-ulan.
1: The morning round of headlines.
0: Senator Robin Padilla, pinabulaan na ng alegasyon ng ombudsman sa hindi umano paghahain ng kanyang counter-affidavit kaugnay ng reklamong obstruction of justice.
1: The morning round of headlines.
0: China Coast Guard itinanggi ang alegasyon ng Pilipinas sa Ayungin Show clash. Beijing inakusahan ang panig ng Pilipinas na umano'y unang gumamit ng dahas.
1: The morning round of headlines.
0: At impeachment court pinagutos ang subpoena sa bank, tax at AMLC records ni VP Sara Duterte at Mance Carpio sa ikapitong araw ng paglilitis.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ng araw ng Tuesday.
1: The morning round of headlines.
0: Hinimok ni Alfonso Sunny Dobles, Vice President ng Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ARAW ACI ang mga alkalde at barangay kapitan sa Pampanga na mas paigtingin ang pagpapatupad ng mga batas para sa wastong pamamahala ng basura at pangangalaga sa mga anyong tubig. Ayon sa grupo, mahalagang kumilos ngayong panahon ng tag-ulan upang maiwasan ang pagbaha, kontaminasyon at pagkalat ng mga sakit. Dagdag pa ni Dobles, nananatili ang problema sa maling pagtatapo ng basura sa ilang bahagi ng lalawigan kabilang ang mga bakanting lote at mga daluyan ng tubig tulad ng Abacan River, Balibago Creek at Dau Creek. Dahil dito, hinimok ng ARAW ACI ang mga lokal na opisyal na tiyaking naipatutupad ang Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act at Republic Act No. 9275 o Clean Water Act upang mapangalagaan ang kapaligiran at kalusugan ng mga residente. Bukod dito, binigyang pansin din ng grupo ang pagkakaantala ng septage management programs sa Angeles City, Magalang, Apalit, San Simon at Arayat. Ayon sa ARAW ACI, maaaring makaapekto ito sa maayos sa pamamahala ng septic waste at kalidad ng tubig sa ilalim ng lupa. Bilang tugon sa mga usaping ito, ipinagpapatuloy naman ng Angeles City Environmental Management System o EMS at City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang regular na cleaning at clearing operation sa mga kalsada, drainage, estero, ilog at iba pang pampublikong lugar. Kasabay nito, pinalalakas ng lungsod ang pagbabantay sa mga posibleng lumalabag sa environmental code sa magitan umano ng paglalagay ng karagdagang CCTV cameras sa mga road dike. Pinaalalahanan ang mga residente na iwasan ang pagtatapo ng basura sa ilog, estero, kanal at drainage upang maiwasan ang pagbabara at pagbaha. Hinikayat naman ang mga barangay at mamamayan na makiisa sa wastong segregasyon at pamamahala ng basura.
1: The morning round of headlines.
0: Inabulaan na ni Senator Robin Hood Padilla ang pahayag ng Office of the Ombudsman na hindi umano siya nagsumite ng counter-affidavit kaugnay ng reklamong obstruction of justice. Ipiniliwanag ni Padilla ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nauwi naman sa diskusyon ng ilang senador tungkol sa tamang oras at lugar ng pagtatalakay sa naturang usapin. Nagsimula ang kontrobersiya matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi umano ginamit ni Padilla ang pagkakataong magsumite ng tugon sa reklamo. Maring itinanggi ito ng senador at sinabi niyang naghain siya ng counter-affidavit bilang bahagi ng proseso ng ombudsman. Ayon kay Padilla, kinilala niya ang mandato ng ahensya kaya tumugon siya sa hinihiling na paliwanag kaugnay ng reklamong may kinalaman sa umano'y pagtulong niya kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makaalis sa loob ng Senado noong May 14. Samantala, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang paglalabas ng naturang paliwanag sa loob ng impeachment court. Git ni Tulfo, hindi umano ito ang tamang lugar para sa personal na depensa na nakakuha ng 26 na minuto ang diskusyon mula sa oras sa paglilitis. Direpensa naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang hakbang ni Padilla at giniit na may kaugnay nito sa integridad ng proseso. Kasunod nito, iminungkahi naman ni dating Senator Vicente Soto III na dalhin ang mas malawak na talakayan sa regular na sesyon ng Senado. Niniyak ni na trial presiding officer Francis Escudero at Senate President Win Gatchalian na mabibigyan ng tamang pagkakataon ang mga senador na talakayin ang mga panloob na usapin sa kaukulang forum matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Samantala, sinabi ng House Prosecution Team na mananatili silang nakatuon sa pangunahing usapin na impeachment proceedings sa kabila ng mga hiwalay na diskusyong lumitaw sa loob ng Senado.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Itinanggi ng China Coast Guard o CCG ang alegasyon ng Pilipinas kaugnay ng pinakabagong komprontasyon sa Ayungin Shoal. Iginit ng Beijing na ang panig-umano ng Pilipinas ang unang gumamit ng puwersa matapos iulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagtamo ng sugat sa ulo ng isang sundalong Pinoy. Ayon sa China Coast Guard, dalawang rubber boat mula sa Pilipinas ang lumapit umano sa kanilang patrol vessel at nagsagawa ng mapanganib na pagmaniobra sa kabila ng mga babala. Iginit din ng Beijing na gumamit ng sagwan at patpat ang mga tauhan ng Pilipinas habang nagaganap na ang tensyon sa dagat. Ngunit itinanggi ito ng AFP. Ayon sa militar ng Pilipinas, nagsasagawa lamang sila ng pagharang sa isang Chinese rigid hull inflatable boat na umano'y pumapaligid at kumukuha ng larawan sa BRP Sierra Madre. Dagdag ng AFP, lumalang sitwasyon ng gumamit umano ng puwersa ang mga tauhan ng China Coast Guard laban sa isang miyembro ng Philippine Navy na nagtamo ng pinsala. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa West Philippine Sea habang sinusuri ang magkakaibang pahayag ng dalawang bansa ukol sa komprontasyon.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ipinag-utos ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena para sa bank, tax at anti-money laundering counselor Amlac Records ni na Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Man Scarpio. Nagdesisyon ang mga senador na Senator Judge sa ikipitong araw ng paglilitis matapos pagbigyan ng motion ng House Prosecution Panel sa kabila ng pagtutol ng defense team. Ayon kay Prosecutor Shell Giocno, kailangan ang mga naturang dokumento upang makatulong sa pagpapatibay ng kanilang mga alegasyon sa ilalim ng impeachment case. Nilinaw naman niya na dadaan pa sa pagsusuri ng korte ang mga record bago matukoy kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, kinwestiyon ng depensa ang kahilingan ng prosekusyon. Ayon kay Attorney Michael Poa, wala umanong sapat na batayan ang paghahanap ng mga record at maaaring maging paraan lamang ito upang mangalap ng impormasyon ng walang malinaw na patutunguhan. Sa kabila nito, sinabi ng kampo ni Duterte na iginagalang nila ang naging pasya ng impeachment court habang pinag-aaralan ng iba pang legal na opsyon na maaari nilang gawin. Bukod sa usapin ng financial records, naging sentro din ng diskusyon sa ikapitong araw ng paglilitis ang pagtatalo ni Senator Robin Padilla at Erwin Tulfo hinggil sa paggamit ng oras ng korte para sa mga personal na pahayag. Samantala, pinaubayan naman ni Presiding Officer Francis Escudero sa Senate proper ang kahilingan ni Senator Rodanti Marcoleta na kilalanin ang kanyang boto habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Oras sa buong Pilipinas, 7:03 na umaga. At yan ho ang ating unang batch of headlines today. Meron pa tayo mamaya ang tabayanan. Hello kay Sed. Good morning, Sed. Ganoon na rin kay Sir Jim Hipolito. Good morning. Nasa Pilipinas ka na ba, Sir Jim? Asya mga kabibes, commercial break muna tayo at magbabalik po ang The Morning Roundup makalipas ang ilang mga paalala. Dito lang sa GV 99.1 at GV AM 792, naglilingkod sa bayan, 7:03, time check brought to you by Pag-ibig Fund.
2: Anak, gising na. Anak.
3: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converged Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
5: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
6: Para ka ring supermom o busy working woman na kaudokayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin niyang 60 mg of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto king dayang Pinoy at sasawop, bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, ing kekayong full potential, at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-Hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sasawop, makaiwas king lata, liliyo at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun lab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayo na

0: It's 7:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Hemerate FA, iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
4: Kamusta, mga vibes? Minsan hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes ha, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha. Mula sa pag-check ng raw materials, hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ng quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha. Mga ka-vibes, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda. Doon ako sa alam kong pinagbubutihan ng paggawa ng gamot na iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
5: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Maraling.
10: You are currently listening to GV99.1.
9: Your good vibes.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
12: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
0: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m.
15: a.m. for the Morning Roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
1: This song is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA.

Gagaga Vibes and the headlines here at the morning roundup. Saw to spawn at 7:15 ng umaga, mga ka-vibes. We are back for our second podcast today. Antabayanan nyo lang yung Facebook Live namin. I think we're waiting for the internet connection. Hindi nyo lang, ah. Antabayanan nyo lang yung Facebook Live. Hindi pa tayo naka-live, ha? But you may also send in your greetings, your requests, anything that you want to tell me. Sa ating murang text line, ha? Wala pa tayong Facebook Live. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga ka-vibes, order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na silang magbukas muli for franchise, ha? So stay tuned and follow them on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza. Oh, maganda umaga ho sa mga ka-vibes. Huwag natin, kanina pa naghihintay ng kanilang mga text messages. Eto na nga. Oh, mag-text kayo sa akin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sabi ni 7365, good morning DJ KG. Ening metong gasolinahan. Kenny Lele, Dau Bus Terminal. Potang rollback, 9 a.m. ya. Mababa. Potang pambagtas, 6 a.m. na. Mata siya pa. Actually, 6 a.m. naman talaga simula ng implementation ng ano, ng pagbaba. Ay, pag-adjustment or whatsoever adjustment, ano. Kaya nga, sinasabi, simula ng adjustment is, anong tawag dito, is 6 a.m. every Tuesday. Pero, nakadepende pa rin sa kanila kung kailan sila mag-i-implement. Diba? Hindi natin pwedeng pilitin na, oy, magbaba na kayo lahat sabay-sabay. Kaya nga, diba, ang pamahalaan, sometimes they're giving a range on up to ganito ang pwedeng itaas, up to ganito ang pwedeng ibaba. Ganon siya. So, dapat kayo din, tayo din bilang mga motorista, alam din natin yung mga gasolinahan na talagang sumusunod sa babaan ng presyo. Diba? Yung mga iba kasi talaga, hindi sumusunod din. No? Gets you ba? So, ayun yun. No, you have to be smart, you have to be wary. Okay? Yun lang, pakiusap ho natin sa mga may-ari naman ho ng gasolinahan. Baka naman ho pwede, di ba? Meron naman ho kayong mga bagong stock na dyan. Bakit ho ninyo hihintay? Minsan naghihintayan pa yung mga magkakatabing gasolinahan eh, no? Sige! Hello to Milagros Soriano Paho, magandang umaga sa iyo. Sana mag-live naman kayo sa TikTok. Hirap nang wala kahit isa. Ha? I will try, ha. Hindi ko alam kung meron dito sa ano namin, sa cellphone namin. Sabi ni 6116, may pa-range pa si DOE, pero pag increase laging maximum, kapag rollback minimum, aray ko. Sabi ni paring DL3. Ayun na nga eh. Baka kailangan ng magkaroon ng regulation muli. Kasi merong oil deregulation law eh. Diba? Yun ang dahilan kung bakit hindi pwedeng diktahan ng pamahalaan ang adjustment sa presyo. Baka kailangan ng regulate muli ng pamahalaan ito. Diba? Para hindi tayo masyadong uma-arrive. E minsan kasi, alam nyo, sa totoo lang, sala sa init, sala sa lamig din tayo. May nahahanap na paraan yung mga gustong mga abuso din ng presyo. Hindi ko sinasabing yan ang ginagawa, ha, na mga ilang mga gasoline companies or mga gasoline stations. Yung sinasabi ko lang, na in the general sense of things, kahit ano pang i-implement mo, yung mga iba talagang gustong mandaya, nakakapandaya. Kainis. Bad trip. Oh, 7:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Yung mga dumadaan sa LTMS, sa Land Transportation Management System, temporarily unavailable daw due to a technical issue. Ito na yung second outage in less than a week, ha? So sabi ng Land Transportation Office, kasalukuyan na daw nilang inaayos ito. Oh, sa isang advisory, ito ho yung kanilang inilathala, let me just quote them. Kasabay nito, pinag-aaralan din ang mga posibleng solusyon at isinasagawa ang mga pagpapahusay sa sistema upang mabawasan ang pagkaantala ng serbisyo at maiwasan ang mga katulad na aberya sa hinaharap. Unquote.
Hindi lang sa LTO, may mga ibang government agencies din na masabing online pero lagi namang offline. Tapos pag nadidelay ka sa payment, may penalty ka. Pero pag ang cost ng penalty ay sila, hindi mo naman sila pwedeng ma-penalty. Alam mo yon, pero ang nagpabayad ng pasweldo sa kanila ay ikaw na taxpayer. Di ba? Very, very efficient. 7:55, mga kabibs, naka-live na ho tayo, facebook.com/gv991. Sino ba ang buhay na mano natin for our second podcast? Pwede nyo hong panoorin ang ating programa, ha? Again, we're live right now, facebook.com/gv991, o dun sa ating Facebook page ng GVAM792, naglilingkod sa bayan. Kumusta ko po? Karing makiramdam kang GVAM, karing kaya katamong kabalen, ang makatutok niya ni through the Facebook page of GVAM. Magparamdam nga ho kayo. Tagano ka rin laring makiramdam keng kekatamong GVAM. Please let us know so that I could greet you as well, ne? Okay. You can also listen to the program over Signal Digital TV Channel 306. At sa ating hong online audio streaming, mixlr.com/gv-99-1, pati na rin po sa Radio Garden. Okay! Ito na ang ating instant shoutout, ang ating buena mano for our second podcast for today ay walang iba kundi si Tita Emmy Faulkner. Tita Emmy, good morning to you. And happy birthday daw sa kanyang beautiful apo na si May Jean Irorita, and get well soon daw sa kanyang loving husband na si Mark. Love you always. God bless you. What happened to Sir Mark? Get well soon, Tito Mark. And to May Jean Irorita and to all those who are celebrating their special days today, lakasan na ang inyong radyo. This one's for you. Wish for your birthday. May the good Lord bless you with all kinds of good news today. May He bless you with strength in spirit, strength in your commitment to be able to help other people. Importante kasi yun, yung may purpose ka eh. Para saan yung napakarami mong blessings kung hindi mo naman marunong i-share, di ba? Your strength in values. And may these blessings also be multiplied so that you can be able to share it with a lot of people. Amen. Hello to Ma'am Aida Caranoo, to Mary Jane Agawili David. Hello daw sa David family, kay Bornok, kay Jenky, Kim Candy, Bubbles Candy, and Kurt from Mapurukdos, Barangay Pampang. At sa mga grandchildren daw niya, si Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, O'Reilly, and Kendricks from Canada. Hello din kay MJ Chon. Shoutout daw sa lahat ng hindi lumalaban ng pata sa buhay. Masunog daw kay San Piero. Halaka! Kawawa ang mga pinipirwisyon nyo, sabi ni MJ. Na high blood nyo si MJ. 7:58 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Balitaan na ho tayo. NBI, sinalakay ang planta ng bakal sa Magalang, Pampanga. Apat opisyal, isinailalim sa kustodiya. The morning roundup headlines. 51 Pilipinong nakadetene sa Cambodia dahil sa umano'y cyber scam operation. The morning roundup headlines. DMW nagbabala sa mga Pinoy laban sa forced criminality dulot ng peking online job offers ng illegal recruiters. The morning roundup headlines. Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today. The morning roundup headlines. Isinailalim ng kustodiya o sa kustodiya ng NBI o National Bureau of Investigation ang apat na opisyal ng Chuangxing Steel Plant Corporation matapos ang sinagawang operasyon sa planta ng bakal sa barangay Nabaling, Magalang, Pampanga. Kaugnay ito ng umano'y paglabag sa mga batas, pangkalikasan at proteksyon sa mamimili. Kinilala ang mga opisyal na sina Hongguo Wang, Liu Yang at Liu Jingdong na pawang Chinese nationals. Kasama ang Pilipino opisyal na si Maria Irish Kasipe.
Naharap ang apat sa mga reklamong may kaugnayan sa umano'y paglabag sa Republic Act No. 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, Clean Air Act, Consumer Act of the Philippines at iba pang batas pang kalikasan. Samantala, mahigit 300 manggagawa naman ang naapektuhan matapos pansamantalang ipatigil ang operasyon ng planta.